0: You're on Eagle FM 95.5. Herbie Hancock. Song called Rocket. 8:40 right now.
1: This time check is brought to you by Innovatronics Airboat. Makabagong solusyon para sa water and rescue operations.
0: Thank you. Gotta take a quick break. Be right back with more. Hang on in there.
2: Malabo na ba ang paningin? Baka myopia, diabetes o eye strain na yan? Huwag na magtiis dahil andito na ang iBerry.
3: Ako po si Anna, taga Mandaue. Bata pa lang ako, may myopia na po ako at mataas ang grado ng mata ko. Hirap akong makakita sa malayo at sagabal po ito sa bawat araw. Pero simula nung mag-iBerry ako, mas magaan na po ang paningin ko. Napaka-presko po, lalo na paggising ko sa umaga.
2: Ang iBerry, mabibili sa Mercury Drug, Rose Pharmacy at sa inyong mga paboritong buteka. Subukan ng iBerry Gold na may 10 miligramo lutein. Available sa butekang malapit sa inyo.
4: New Wave Monday, where we bring you the iconic sounds of the 80s. The cutting-edge tracks that keep pushing the limits of music. Going back in time has never been this fun